Malu kroan na yung sira, pamutok paliho hao ngay mar, hao nyo belo ng trinchi, ha programa, inangamang nyo matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinanton. Molok ne, hawa to hao nyo lorong dia kbay miut. Kaya di sao ni lorong, ita se kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matene kanya. Tiap malu kroan na yung sira, molok kita huwete nyo programa, tuin mai, ita baro na lay, uji ka furakida ho titulo Hari Damai.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, kamutok palihohaw ng imar, pao niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Kaya di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiak malu kung ano yung sira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita baro na lay, wujika furakida ho titulo Hari Damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.